0: Awurade ebo mpa ye sere se kasagu echi abrabom ne mama ne mama abrabom ne nananom ne asifo abrabom mo wani onyam nya kese ewo yesu din mo amen otini ni mpa igba imoden
1: aye ne mo yina
0: pacha first na kasafri hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho e ti say pacho kasa bom pae o yesu dim se wade nkasa ngu abra bom ma yare bia ase enhye kwesi asare wade nkasa

Ben Simon Akwaba Embra Asempa 94.7 FM Sabre dear Kasiye yetia so and a word drew winim se kasiye yetia ni yedru so a and some ni yabwani tew na ye chini gana fanen nan soma wudwa yen sa som en ye debabe somo en yumrei and sem yi diebe di mu akutini bi ene se on wanyan fwa wano en o shan hwa de won sem nkania won sem ewa omay gane muno wasi ene nkania dun tume ba eno biyankana kumantuni yem esan se bi bi ne kwa ti mu ema eba sa we yinti wa mu yen siye de na wawashe gana fwa yina abwa se diabano e ye nen kwa nesia e bi en si bim afe pensione sa wamon susu di won sika eshe abanyo jume ma wafromo bondholders association no wamon so swafo hesika samon sem so asha wambwa se ene fwa miyan semu pepe pe obechi ya wanka we yinti obia en chain na wapenyin pa ono no ye coordinator eda 24 hour economy policy no ano e ye chuche opoku edi ato gana fwa yina and mu se 24 hour economy policy na wo honum sa ban djuma die no e be boa panwuma bebre na ama mebru bebre ni titu ene wona won krasin krase wen ni nsama hudro bi ene nsa soma ye de be som se kase e yetia na kase mi ame ba be di mutintima mi din ene sawa prempe ye ntwa ye homra.